0: kana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
0: Imai basi mvura yakavaidzwa, yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengeta mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa.
1: Dikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai mwakazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
0: Kudai mwana unonyoka dzokusorora, tangai kumpasa chiripo ripocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydratation oral, uye mutorei kuenda kumbuto iyotongo iri padhuze.
1: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya, asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
0: Tiri tese tingarwisa nhenda iyokusorora nokurarama ndaramo inoutongo.
1: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwokuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo. Unozwi Antonio Fazenda Nyamuzinga Machimba nongoma inotiona zino irema. Rinonjenenekera wakarya mai nababa, rinonjenenekera wakarya mukoma nayaya, rinonjenenekera wakauraya zukuru sekuru nambiya.
2: Zino irema
1: ari pereshita ari zino.

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikire inozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Kana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
0: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
2: Imai basi mvura yakavhaidzwa yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
0: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
2: Kudai mwana unonyoka dzokusorora. Tangai kumpasa chiriporipocho minduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydration oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
0: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya, asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
2: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora. Nokurarama ndaramo inoutongo.
0: Iri soko rembuto inonirira ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurombo unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo. Zvirokwazvo totirumura mulomo ngoma yamapinge. Mwana wemukati mweprovinsia ino iwani

0: Wecha Antonio, wapurumuka shakanaka.
1: Shiri nani, Zuru andizi kusenza mambure anofikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anofikira nhunga, chincha kaitika.
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndaka funga kuti shanga shisina basa kuwata mukati ngwi mambure anofikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mosharalira. Ayunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumba kamwe basi kunga bara nhenda ya mosharalira. Saka mambure anofikira nhunga, anodikana kusenzeswa usiku lwese.
1: Andichapo shishi, inini nukama wangu. Chawata mukati mwe mambure anofikira nhunga usiku lwese.
0: Watai usiku lwese mukati mwe mambure anofikira nhunga. Mukorerese uye dzifikire imosharadira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute no

0: kana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika. Musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: Atsvari, uyai kuno. Mambure edu anovikira nhunga. Ano mabo, hino todini. Totsvetera kunza.
1: Haiwa mukorore. Unza tsingano ngekukasika. Musaru kuti ndisone.
0: Hai, mambure anovikira nhunga. Ano mabo, angaita kuti ativikire mukurumwa ngenhunga. Uye nokuvikira mujararira.
1: Honde mukorore wangu. Mambure anovikira nhunga. Ano mabo, angasonwa ngetsingano. Nousaro.
0: Tingasenze sa chitembwe kana tsakara ye mambure ya mweni?
1: Zviro kwazvo. Segredo, nge kusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa. Uye, akasonwa, anodzingira nhunga. Kuti dzitambire kure. Uye, nuchinya ukama chedu, chino utongo.
0: Musa tsvetere kunza mambure, ano mabo kana maburi. Sonai mabo, madoko kana maburi, asati akura. Kuti asazo shupe mkua bataniza.
2: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga. Mukorerese uye tivikire imosharadina. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute non

0: ararira.
1: Ndichaedza nyamasunu kamare. Ndingatu kumbira rubeso kuna nyashigarisanu wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamare. Usasiye kuseendesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zeri nani kuruza museswa munga nani weshiturika no kuruza mazuwa akawanda kurukurwara mujararira.
2: Kuturika mambure anuvikira nhunga akoshupi. Seendesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubeso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anuvikira nhunga mazuwa ariese. Nokudzivikira mujararira.
0: Watai usikuru wese mukati mwemambure anuvikira nhunga. Mukorerese uye dzivikirei mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo.

0: Alhamdulillah. Ngakudzwe Allah. Tirikupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwa Allah na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Allah unoti ku Al-Qur'an, unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga, kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, vikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga, kurike kutanga, asiye echipondere kwange zvimhepo, aripa bvute, mukati mezuware mutero. Aturike, uye, wata mukati mwe mambure anovikira nhunga, usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anovikira nhunga kudai zvechiita ngesabau nomvura kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai mabo chiriporipocho uye ngetsingano nohusaro. Ala adi anotsveta tsveta zviro. Usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa. Uku kutsveta uye zvinopinza mungozi mutanha we unoraramira. Kusenzesa mambure enhunga mushobo wekunamata. Ala tivikire mumujararira uye itakuti mambure anovikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe. Amen.
1: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye tivikirei mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo.

0: shamwari yangu.
1: Hingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano, huku zako na ziri pita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Jaga chipa maningi uye, ziri nyori kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa, kure ya kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke ziri nyori. Asi viskai tinge kunaka uye, vichipa otongo. Ndino kufundisa mabiki uyashu.
0: Zvakanaka kasara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

0: Alhamdulillah. Ngakudzwe Allah. Tiri kupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwa Allah na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Allah unoti ku Al-Qur'an, unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga, kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, fikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga, kurike kutanga, asiye echipondere kwange zvimhepo, aripa bvute, mukati mezuware mutero. Aturike, uye, wata mukati mwe mambure anovikira nhunga, usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anuvikira nhunga kudai zvechiita ngesabau nomvura kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai mabo chiriporipocho uye ngetsingano nohusaro. Ala, adi anotweta tweta zviro. Usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa. Uku kutweta uye zvinopinza mungozi mutanha we unoraramira. Kusenzesa mambure enhunga mushobo we kunamata. Ala, tivikire mumujararira. Uye itakuti mambure anovikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe. Amin.
1: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga, mukorerese uye tivikire imosharadida. Ndemerere yedu huru indaramo.